tangu tak tak tak tak tak tangu do om dir dir dom tir dom ta tar gar tak tak tak tangu tak tar gar tak tak tak tangu do om dir dir dom tir dom tilana tir tilana tir tilana tilana tir tilana tir tilana sa di maga di sa di re ma da da ni ga ga pa sa sa ni da pa ma ga di sa di maga di sa di re ma da da ni ga ga pa sa sa ni da pa ma ga ri na dir dir re ta na na tom ta da da ni na dir dir dom na